0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Pagsingkit na maputi, chinito. Pagsingkit na maitim, prinito.
2: Nye!
3: Maraid!
4: Mga DJs na makulit.
5: Hi, Kuya!
4: Tugtugang malupet.
5: Ang request ko, ha?
4: And all the information you wanna get.
5: Sam O'War.

0: All the hits
1: and so much more.
0: So my God.

0: Kabalukadong katungwa pataka na ilhan. Malipayo namang kudaan. Ah, mao ba? Mm-mm. Ni sobra lang katong nailatakan. Ay, rally.
1: Ana.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Nalimahong sampung sapon na inaliko. Susihon ko.
2: Alala, aragingi.
0: Nausa naman yung kinantahan na ni. Muna man yung, uy, aling-aling masigurin na liko na ay magkikinantahan. Nauna ko, dalaga masigur na muna si Ligan. Aniya, susihon ko.
3: Hoy, Kenor!
0: Padabay, akakugangan.
3: Nga nang tuwan-tuwan ka dira sa CR? Nag-ukoy-ukoy ka na sa dalaga nga silingan nato, no?
0: Ay, ma! Usay nag-ukoy-ukoy? Asa ganitong tubo na nga daot? Lagi itong leaking din nga tubo ba? Mauni na kadakro sa itong bill sa tubig, ma. Kaya nga itong bayron nun sa tubig, pating mahala. Tungod na, nag-leaking ang tubo.
3: Ay, natakanor! Dirade mo agi atong tubo nga naaraman dito sa kanto? Nga nung mangukoy man yung kang lain, nga pwede maging kunimingnan nga ako nalang imuukuyon.
0: Ayaw ba? May ikaw.
3: Ukuy-ukuya ko kayo wala imong asawa.
0: Noon kayo.
3: Dali!

0: Totoo lang ka dyan eh. Kung mo nga bago ka namon nga cook diri sa balay, gusto ko nang paiklaruhon si mo paintindi si mo nga stricto kami diya sa oras, ha? Wala mo may mga klase pa nagkabataan, may opsina pa ko, no? Misis ko. So, pabalo ko lang sa imo nga ang pamahaw namon di alas 6 ang aga, ha?
1: Ati, okay sir, may problema, sara. Ika, so, gimansir nga, katulog pa ko. Iunan na lang ka mo pamahaw, sir, eh.
0: Nice.

0: Kinahibi mo?
1: Nay, nakapasara ko sa test, Nay.
0: Ay, very good. Ano nga subject, anak?

0: ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Sakit
3: niya akong hawak.
4: Okay lang ba? Ay, pasingot kayo.
0: Ay, hago kayo itong sayo ba?
5: Mag-yo ay.
0: Timanin ninyo ni guys. Pagbudaog tatong atong presentation, magpa-pizza ko, magpa-burger pa dyan ko.
6: Ganak!
7: Ganahan kami, anak ko.
4: Ay, laki, magpa-pizza pa tayo, anak.
0: Nagluya mo mga kanana mo dito kadaog, anak. Ina, kanamang kador, anak. Ayaw mo kabalak ka. Paksian ko natin na mapaksi niya. Basta, pagbudaog ta sa atong presentation. Hilom na pututas ka. Basta budaog ganit ta sa atong presentation. Mang libre kong pizza o burger.
8: Yay! Uy guys, hilom na mo ba kaya nos the winner?
9: This is Team Home Champion! Team Kanor!
10: Yeah! Mga Kanor, daog na!
11: Nag-promise ba yan ka nga magpa-burger, magpa-pizza?
10: Yes!
12: Oh, binagino!
13: Aha naman!
12: Burger, pizza!
0: Pandamay, huwag man ito swildo karon. Huwag man ito mapaksiyan. Igon ko, mang libre ko. Pag natin ay kwarta, hindi huwag pa may kwarta niya. Sa sunod na lang ko mang libre.
10: Eh, klaro, Mang Kanor. Puro na makastorya.
14: Happy lagi na siya, oy. Asa naman
15: ko? Awo, John. Atik-atik, radyo na siya, John.
14: Burger drop, pizza.
16: Ito, mga walang panagadaw. Pag-unayong panagadang magpapaksi-paksi raw sa akin.
0: Mang libre kong burger o pizza.
10: Yes! Yes!
0: Ah, totally ragutot.
10: Mang Kanor.
0: Ah, nakay 500 na pa. Utangas ako.
10: Saan 500?
0: Utangas ko kay para magpa-burger tayo, magpa-pizza.
10: Okay, gumang libre.
0: Ako wala na bayaran pag mag-away ta. Sige na.
10: Ano ba ka nun, Roy?
17: This is your MOR safety tip. When you're about to enter an elevator, take a few seconds to see who's getting in with you. It's a simple step, but an important one. If something feels wrong, or your instinct says no, don't hesitate to step out and wait for the next elevator. Your instinct is a built-in warning system. Trust it. It's better to be cautious than regret it later. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

Sorry miss, sugod sa buong ikaw ng mapakaon kag mapaligo sa iya kay utod ng mga kamot kag tiilya. Kinkolbaan ka ay joke lang. Patay na siya.

0: gilak mga diya.
1: Gibulagan na ikaw siyang priority, pre.
0: Has, Dylan, kung ako'y biyaan sa kong asawa, mag-ihaw pa ko.
1: Pandamay.
2: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaungaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Gare, pasira mambaw dire.
1: M-O-R!
0: Oh, pirmi na!
2: Lunch na very good!
3: Very good!
2: Mga hits sunod-sunod!
4: More
2: sa tanghali!
4: More sa tanghali!

0: Tay, nagpamangkot si ma'am kung ano imo profesyon, Tay.
1: Ah, di, inday, badalang si mamo nga cardiologist.
0: Ano na siya, Tay?
1: Ang nag-anobla, nagkakayo sang radyo sa car.
0: Mahay, ay aba, operte.
2: Sarap ng adobong siksik sa Rekado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
3: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapili sa tanghali pag may M.O.O.
2: Nakakawili!
4: Totally!
2: Dahil there's more sa tanghali!
3: Ate, extra rice pa nga!
4: Wow, ang sarap magkamay!
5: More sa tanghali!
6: Sa salo-salo, lahat na papaparapapap. More sa tanghali!
5: More sa tanghali!
2: 11 to 1, Lunes hanggang Biyernes sa MOR.
5: My only radio.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Tama-tama, wala akong kasawa to. Dito sa grocery. Mananaw din kung sanay na iregalo na kong jinjin. Ay, kani, murang sakto kayo ni siya. Badipit, hulma kayong lawas. Matay akong kasawa din na mahulmang lawas. Bagay kayo ni kay jinjin kay murang 12 ounce og lawas. Ako kasawa din na masakto ni kay murang matog 1.5 liter og lawas. Kani, bagay kayo ni kay jinjin. Pulo tawang iyang kasiksi. O, di akong palitong iregalo na ko ni siya.
1: Kanor, unsa man na?
2: Pandamay, ang akong asawa. Ay, yes, darling.
1: Unsa man na? Ganong nagtanaw-tanaw mo ka ng blouse din, ha?
2: Para ni siya mo, ha, darling.
1: Unsa para sa kuha? Kagamay, ana. Kabalo, biyak hindi na masakto sa kuha, ha?
2: Sigo lagi ni darling. Di ba dipit man ni stretchable? Ay, isolob ko na siya.
1: Aray, aray! Kanor, di ko maginhawa!
2: Oo ba? Gisiyan na ito gabay, ana?
1: Aray! Usa maning!
2: O, di ba nasakto na giyapon? Usa mo na ron, gisi-gisi. Muna na yung bagong fashion style ka ron. Trending na, darling. Trending!
3: Sa araw-araw na piyesta, busog ka! More sa tanghali!

0: Mapapanighay ka sa sarap!
1: Sa tanghali, araw-araw piyesta.
0: Dahil ang saya, na

0: dong na ako na-realize dong ba nga unsa. Na-realize na ako dong nga dili day tanan gaginhawa dong buhi. Tanawa galing ko dong o gaginhawa ko pero patay. Patay na patay sa'yo.
1: Ay! Ana!
2: Salo-salong pang fiesta!
3: More sa tanghali!
4: Girls!

0: Ay pare, hindi gid ba laman nami makapamana kasang doktor mo?
1: Nga, anong ginakumod mo?
0: Ay perme lang yan bala kami, inject.
1: Mas maayo pa na gani, kaya pamana mo doktor, no? Inject na ka mo nga inject. Kami ganiya sa asawa kong abogada. Perme lang postpone.
0: Abaw! Puwerte!
2: Sa tanghali! More sa tanghali!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Oh, sir! Ganong ipatawag bang ko ninyo dili sa eskwilahan?
3: Sir, adi manggod na siya, sir.
2: Adili, kabalo ko ng akong anak na buotan kayo na.
3: Kuan manggod, sir.
2: Dili lagi, ang akong anak, disiplinado na.
3: Sir, adi manggod na.
2: Dili lagi, ang akong anak, hinimba na. Kada Domingo, ginaubang ko ng simbahan. Wama mo kabalo sa gibatin ako. Naulawan ko sa mga silingan. Ganong ipatawag ko dili sa eskwilahan?
3: Sir, paminaw sa ba?
2: Oh, sir.
3: Oo, sir. Kay Baume, nga disiplinado ang imong anak. Sa sobra kadisiplinado, na-slide ang maestra, ibutangan og floor wax ang salong. Hinimba makahay mong anak, samtang nag-ampo umig na piyong ang mga classmate niya, mao'y po'y pagbutang og mga ok-ok og amigas, digto sulod silang mga bag. O kabalume, nga ikaw ang nagpadako sa imong anak. Dadawa! Nanilip sa iyong mga classmate nga babae. O gipanguyaban pag yun ang PE teacher.
2: Oba. Sir, maluoy ka sa kong anak, sir. Nagay sa chance ang magbago. Kaya naman ang mga bataon karon.
3: Buhi era kong ko. Buhi ko. Buhi ko.
2: Sir, murang nagkabata maka, sir. Murang magkagnaika na ang artista, sir.
3: Maoba. Ah, i-kick out niya po na po imong anak.
2: Sir.
3: Buhi ko. Buhi ko.
2: Sir, nakoy bataon nga chika, babes. Ingatang na ko ni mo.
3: Maoba. Guwapa na. Guwapa na.
2: Mamot kayo.
3: Adugay kayo. I-kick out na ko ng anak ni mo.
2: Maluhay ka, sir. Maluhay ka.
4: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat. Dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: ikaw, matignaw!
1: Hindi na lang nagpatignaw, kaysa plahubog!
0: Pagbata na ko, huwasan ako, di na ko humog. Ikaw, batignaw pugnaw!

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Ang hugot sa mga tawo nga naglamon pagkatapos ng breakup. Ang damit ko, hindi basta-basta nauubos. Pero yung kasya, konting-konti na lang. Ang hawak ko, 40 na!

0: Dok, dok, dok! Ipag-abot ko na lang ni Balangakon ng ipon. Kay Fermi lang nagabusong.
1: Ay! Nagabusong gali, dok!
2: Ah, bebebebe, nga nga kay Chika punta.
1: Ay, abaw! Kadakusang buhos ang imo ang ipon. Ay, abaw! Kadakusang buhos ang imo ang ipon. Ay, abaw! Kadakusang buhos ang imo ang ipon.
0: Dok, ano ka man? Unlimited? Masulit-sulit, ha?
1: Miss, wala ko yung sulit-sulit, ha? Eh, ko lang nasang tinog ko. Kay man, kadakusang bakbak mo.
3: Abaw! Puwerte!

Huwag kang maghintay ng tamang oras. Humanap ka ng oras. Gawin mong tama.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ang tunay na lalaki, walang abs.
2: Maride!

0: 깜짝 예민 쇼!
1: 그때도 슬가로 살인 서플라이즈의 스쿨 슈플라이스 반가운가 가미 서플라이
0: 깜짝 예민 쇼!
1: 뭐다무 필요한 임포트 로컬 끝방은 바다의 석컬러워커
0: 깜짝 예민 쇼!
1: 바라서 다른 빵 맞춰 빵 섹시 바라서 왕국한 바라서 베이비
0: 깜짝 예민 쇼!
1: 마이 먹어 말라 클루나 프레스카 하길라 마스 고카스 벤데 꾸아도라스
2: Choy, may man o kadangadalitan?
3: Anon mo na, day? Kadili ka, dumasin naman.
2: Ang ako nabi nga best friend, nagapangita siya ko ng pet para sa iyang birthday. Hatagan ko siya. Tutal, parehas ba sila sang man o nga sapat?
4: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Paano mo makikita ang taong para sa iyo kung hindi mo tatantanan ang taong may ayaw na sa iyo? Sa truth lang, hindi pwede nga, ginalaot ko lang siya. Kaya may utang pa siya sa akin. Hoy! Bayaring utang mo!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Magkano?
3: Hey, sir!
2: Gusto mo itong balita nga under man daw ka sa imang asawa, anong darling ni mo? Under na ka?
3: Mas tiki ka mo katawa. Otro pa na magka-under po kasi mong asawa, do. Ay nata, ako, under, di ko parasti mo. Dili ko under sa kong asawa, tanawa. Ako yung magkabalo sana. What's yung kabalo nga? Karatisyan ko sa una.
2: Karatisyan? Musukol ko na kasi mga asawa mong kano.
3: Musukol ko.
1: Kanor!
2: Hala! Oh, mga kano! Imong asawa! Muna na ko! Isog biya kayo! Bahala ka na lang mga kanor! Muli na ko!
3: Hoy, tara! Hoy! Talawan yung kayo mas naguna. Pas talawan ka, masando kasi mong asawa ka di una kaguli.
1: Hoy, Kanor! Uli na ta ba? Sige na lang kag-inom. Hubog na kayo ng dagway, oh!
3: Sa'yo, Bob. Ako. Hindi ako lasing. Sige. Doon sa koki karatihon siya. What's up? Ba yan ko? Nabayan may kaliwat si Gusle.
1: Kanor ba? Ang uli na ta. Hubog na ka ba?
3: Kabalukan. Shaolin, gikan kong Shaolin Temple.
1: Di yung kamuli, ha?
3: Sige, doon, kikaratin.
1: Musukol yun di ay ka, ha? Dili yun di kamuli, ha?
4: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: makalagot kay ka ba? Makalagot yung kayo ka. Oh, ano di ay? Maayog yung kay kagyod. Maayog kay kagyod. Wapalang galing ko ni mo gisa laba. Naigo na rin ko sa imo.
1: Ana.
2: More hits, more fun, back to back.
3: Swak na swak.
2: More sa hapon.
3: More sa hapon.

0: Plus, ari na ang results ang inyo nga quiz last week. Kag ikaw, Empoy, ang nakuha mo 98 over 100.
1: Tawad ka, sir. Grabe ba? Lumalam sa ako ba? Dahil mga kasweet, pati ano to? Ha? Alam ko, kay man mga mango ka mo. Puro uli ka mo to sa inyo, kaya magtanong ka mo, te. Kawa mo to, dukot.
0: Empoy, ikaw nakakuha sang 98 over 100, no? Pero ang mga classmate, nakakuha sang 100 over 100.
1: Da! Perte!
2: More hits, more fun, back to back.
3: Swak na swak.
2: More sa hapon.
3: More sa hapon.
4: I belong to

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap na everything on it radio show.
5: The Fully Loaded Barkada Mix.
6: More love songs.
7: Easy.
6: More dance.
7: Yummy.
6: More rock.
1: Swappy.
6: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
6: More.
7: 3
6: to 6 p.m.
0: Lunes hanggang Sabado
6: sa MOR.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
2: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
2: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
2: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
3: Ay, Brad!
4: Uy, Manganor! Musta naman ka? Asenso naman tayo ka?
3: Siyempre. Ikaw, uy, asenso na po ka. I-pick up na tirada ni mo, ah.
4: Ah, ikaw, Mangani. SUV, Manganay mo, oh. Latest, Mangani.
3: Ah, Brad, wala ba nag-overhead na imong pick up?
4: Oh, wala man sa Manganor, ano man?
3: Ah, wala lang. Ako lang tanaw na abrihan ako ni makina sa kong SUV.
4: Ah, sinawa pag makinaan ni imong SUV, Manganor, uy. Bago pa jug kayo, humot pagbuan mall.
3: Siyempre, ako pa. Kung gamit mo rin ang kagang-kagang, matitanos pa lang ka. Drive yun tayo ng mga mahalong na sakyanan.
1: Hoy, Manganor, let's go na. Ihatod na ko. Naghulat na biya si Daddy.
4: Oh, Manganor, abin ako yung imuha ng SUV nga litis mo din.
3: Ako abin tao niya. Ako abin tao niya yung driver. Hindi ko ba rin kong kakuha niya. Driver lang ko. Yes, ma'am. Tayo muna ko niya, ma'am. I'm coming.

0: More music sa MOR.
1: Meron!
2: Ang alam mo lang wala! Pero meron, meron, meron!
0: More sa hapon!
3: My only radio!
0: More sa hapon!

0: Sus, oy, unsaw na ako paglakaw ani og palayo. Kung sa imo palang isi, di na ko makatindog.
1: Mix of rock.

0: Hala, usa ka duwende. Ba't yung pututa sa duwende?
1: Paminaw, Mangkalor! Tagaan ka kagahong o igong kusog! Apan, I will take your girlfriend away from you forever!
0: I will take your girlfriend forever sa imong nawong. Buhaton nun ti kagbitay-bitay sa cellphone.
2: Batong-bato ka na ba? Dito ka na, pare.
3: Mix up rock. Mix up rock.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
1: Kanor, o, gidalhan ta kag barbecue.
0: Uy, darling, di bala. Kikalintura sigun niya kong asawa. Butan man kayo.
1: Kabalugyog ko nga wala pa kay panihapon unya gikapoy pug ka sa trabaho. Muna, umiapas ko sa imong gitrabahoan.
0: Ay, salamat, darling. Ay, butang na ng barbecue niya, darling. Kay nala ko hipuson ka niyo dito, ha?
2: Uy, Mang Kanor, may atong barbecue, uy. Palangga kasi mong darling ba? Kasuit.
0: Oh, siyempre, higun na nga priority mong pangitaon ka ng dalhang kang barbecue.
3: Hi, Mang Kanor! Nakoy dala barbecue para sa imo, ha, oh?
0: Ah, pandamay. Si Balilin.
2: Alak ka! Nagdala pong barbecue si Balilin. Narabay mong darling dala sa lun. Nakanyod.
0: Pandamay, nagabot na nga kong darling o si Balilin. Sa umad ako ni... Dihala ka, Balilin, ha?
3: Hindi ko ni mo pasunlon.
0: At dihala sa ka. Kadali lang yung kayo. Dihala ka, ha? Asabok ko. Atuan ako si Bus.
4: Oh, masama ka diyan, Mang Kanor. Murag di man ka mahimutang.
0: Bus, kanang kasabi ko, Bus. Kasabi ko.
4: Unsa? Ngayon kasaba man ta ka. Unsa man salali mo?
0: Basta kasabi ko. Kasabi ko, Bus. Sige na, Bus.
4: Unsa galing salali mo? Ngayon kasaba man ta ka.
0: Basta kasabi lagi ko. Kasabot ka, Bus. Kasabi ko. Yes, darling.
4: Kanor!
0: Yes, boss.
4: Ikaw, ah. Nagpataka lang yung kagbuhat o report. Dugay na kaning kumpanya. Di ka mong kakabalo. Tarungan ang trabaho ni mo, ha? Usba na.
0: Yes, boss.
3: Oh, Mang Kanor. Dara, oh. Kauna rin yung barbecue.
0: Balilin. Uli na dito. Kikikasaban ako sa kong amo. Masig madamay ka.
3: Ha? Huh? Ano sa may labot na ako sa mong amo, oy? Unyan ako uli ba?
0: Uli na lang, eh. Kaya madamay ka. Sukong kay kong amo. Tanaw, paminawa. Oh, tanawa. Nasuko na nga kung amo.
1: Kanor! Mga ano na pa?
3: Kinsa man to?
0: Ang ako mga boss. Duha ka, Bok. Ikasamban ako ulit na balik. Ulit na.

0: Ang init chon.
1: Pagkatapos ng kabo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay.
0: Ang init chon.
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka.
0: Ang init chon.
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby.
0: Ang init chon.
1: May mga balaklon na preska, kag labas, bukas, 24 oras.
2: Choy, ano nang sundan nyo, Choy? Pabakla ko, Bi?
3: Mayari ko di adobo, laswa, kalderita.
2: Ay, wala na kita iban, Choy. Huwag kita bagong nga putahe.
3: Nga, kapangita kang isang bagong nga putahe, haw.
2: Ipakaon ko sa bana ko, nga nagasawa na sa akon. Nagkapangita siya sa bagong kaputahe.
4: More music on my only radio now.
5: More sa Gabi Express.

0: Hello, Cebu. Hello, Philippines. Hello, world. Si Jackie Gene. Kamusta man diha sa inyong iskina? Uy, kaunog tarong ha? Inumong daghang tubig, pag-vitamins, tulog og sakto, palayo sa stress, og salig sa Ginoo. Amping kanunay, kamarkada.
1: Kabalo ka dong. Ako biyang Ginoo na dong natana. Ako na lang na si Duka.
2: Ha? Unsay Duka?
1: Kanang Duka gud, kanang katulgon. Para matagabi eh, pwede ta ka bisitaon.
3: Ana!
4: For fun! More music! Side by side! Just enjoy the ride! I can send you into a

0: ano man kung bunalan tika, di ka mo hilak. Unyawa man kay kasuko sa kuha. Gano?
1: Madto na magkukog CR pa. Unya, prasan dayo na ako ang inuduro?
0: Tungod ana, mo nang dili ka masuko sa kuha?
1: Oo pa, kaya ngi mo magtukbras ang akong gamiton sa pagbras sa iniduro.
0: Madamay!

0: Mang Kanor.
1: Gayang makalusot, bisang gulay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Mang Kanor.
3: Yes, babes.
2: Mahal gid ko ni mo?
3: Ay, kay namahalan.
2: Tinuod gid ka, nga mahal ko ni mo.
3: Tinuod lagi. O, dawatan yung rosas ala ka ni mo. Rosas!
2: Ay, kasweet ni mo, Mang Kanor. Uy, salamat kayo, ani, ha?
3: Ay, siyempre, babes. Hashtag natay forever.
2: Mang Kanor, ihag ko, be. Itog na man ko, uy.
3: Amo ba? Gakson, dito ka niya. Pagkahumot.
1: May pakadiha, Kanor. Gakos-gakos.

0: parang pamilyar magitong tingaw gato.
1: Ah, unsa day problema mang kanor?
0: Wala, ay, padayo lang ta sa itong pag-gakos-gakos dili.
2: May pakadiha kanor! Gakos-gakos!
0: Ah, panamay tingog mo yung doon sa kong asawa.
2: Masay buti pa sa buta ni kanor!
0: Ah, ang asawa gila. Tuklon, tiga na. Yes, darling. Ako nga mga darling, si Andrea. Puni ka to doon sa kuha. Para padayo na nga itong sweetness.
2: Mao ba? Imuhang amiga? Masa man ang padayon sa sweetness?
0: Mao gani, darling. Ginapractice ko niya, darling, para matrain dyan ko. Unsa ang pag-maintain sa ito ang sweetness? Sa ito pa nagmanagtiayon.
1: Mang Kanor, unsa yung sweetness? In love na ba ako sa imuha, ha? Di ba? Uyab naman ta?
0: Unsa uyab?
2: Tanawa ka na? Uyab man di ay mo?
0: Hulay! Parang super saiyan na ako asawa. Magpabuang-buang na ko din ay makaya. Kesa mo! Kesa mo! Ay mong doon ako! Asa ko! Asa ko karon!
1: Bayo lamang Kanor! Naunsa man ka!
2: Ay tay! Anak na siya magpabuang-buang kita pag nasakpan na! Ikaw Kanora ka!
0: Ay!
2: Asawa!
0: Aking balik ko!
3: When was the last time you saw your doctor just for a checkup? Taking care of your health isn't just about feeling better when you're sick. It's about prevention. Regular medical checkups are your most powerful tool for early detection. They help catch potential issues, especially with your blood pressure, cholesterol, and sugar levels, long before they become serious problems. Don't wait for symptoms to appear. Early detection is key to a long and healthy life. Call your doctor today, schedule that checkup, and make prevention your priority. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

Ginapanawagan ang tag-iyas ang isa ka sports car ng Mercedes-Benz. Sir, ma'am, tambyada na lang ang nabilin sang imo sa lakyan.

0: Hello, mga brad, mga sister. Ako na si Master James Spider, may adlaw, may bugpaminaw.
1: Okay ba tayo dyan, mga chong?
2: Nag-text yung ex ko. Sabi niya, kukunin daw niya lahat ng gamit niya.
3: Ouch!
2: Eh, di kasama ako dun sa kukunin niya. Ginamit niya lang din kasi ako.
4: Right.
5: Music. Bubble Max. Ow.
6: More Sakopi Express.
5: Sit back, relax. More Sakopi Express.

0: About Parenting Testimonial.
1: Ako si Gloria. Oh yes, napaktan mo. Isa ako ka naman, Tara. Gusto mo mahibaluan ang ako niya sikreto? Kung paano mas mangit-maputi ang imong nilabhan? Maputi pa sa ilok ko? Kung paano pahamuton ang lago ng imbornal kapaho? Kung paano mo iyon ang nagkupas ka ni Kolor? Nga daw matiyag mo ang imatsyahan siya sa rainbow? Siyempre lagi pa lang ako ng sikreto. Kapisan? Kagwapa? Kag-music sa M.O.R.? Yes, you heard it right! Nagapamati ko sa M.O.R. every time maglaba ako. Para dire-diretso, kag hindi ka ka-feels ang kakapoy. Ako si Gloria, isa kalabandera, kagtungod sa M.O.R. Ang akong hinalay, kotang-kota! Abaw! Perte!
2: Bow Puente!

0: Senador, the best kayo kong hearing aid na palit ba? Mahal kayo ni? Tinaw na gid kayo kong paminaw?
1: Yay ba? Tagpila may palit ni mo na pre?
0: Ha? 48 na gawas gabi eh?
1: Magdabay!
2: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumudirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Ay, makaulit na jud ko. Ay, unsa man ni? Gipatungan man ni akong kutse. Hawan mo ang taas tubangan. Hawan mo ang taas sa likod. Na-sandwich jud ko ni duha ka kutse ba? Saan ko na ako paggawas ani ron? Paita ni, uy. Maglisod jud ko gawas ani ba? Ako sulayan. Suda jud, uy. Kamera lihok. Ipit jud kay ba? Saan mo na ako ni?
3: Hoy, parin Toro!
2: Mang Kanor!
3: Oh, magawas ka?
2: Oh, magawas ako, Mang Kanor!
3: Sige, tabangan si kaigay si ka. Basta ba, sagira ni mo ng mga sakyanan sa mga tubang ang likod.
2: Walagi, Mang Kanor! Unsa pa ni mga driver, ani, oy? Wapoy, disiplina! Paliwag ko, bi!
3: Sige, sige, atras kamay!
2: Atras ko kamay! Kala!
3: Okay, up! Abante!
2: Abante ko! Kala!
3: Up! Ikaw gamay sa wala. Wala gamay.
2: Ikaw gamay sa wala. Kana!
3: Up! Okay. Lastar na, makagawas na ka. Dito nakagawas, anak.
2: Salamat, Mang Kanor. Masaaw niya, lagwa ka, Mang Kanor.
3: Why siya paya na, parin Turo?
2: Oo. Oh. Mang Kanor, ay sa, masay gusto niyo masakay. Hits ka.
3: Okay lang. Nahampo ka siya kina. Nakuha manin sa'yo mga tubangan.
2: Ha? Unsa? Mang Kanor! Imuha din na! Wala lang yung kaniirog!

0: Makakunambre man ang mga kansyon.
1: Kosa sabroso, alin na dito yung lugar? Kome anay tanya. Kosa di mi yung nombre?
0: Iyo, si Jackie G. Busca lang na Facebook pati na Instagram. DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G. Mandirect message kumigo, ha?
2: May isa ka pulis.
3: Hari, bayad ko sa kape, oh.
4: Ah, nga, ikaw bayad, Chepao.
3: Sugo sa ngamon nga, hepe. Wala na sang kutong?
4: Ah, kale. Ate, seke, ah. Sugod sa bong, hindi naman ko dopla emo kape.
5: Abaw! Puwerte!
6: More Sa Kape Express.
7: More Sa Kape Express.

0: for you, Miss Beautiful Chocolate in Flowers.
1: Thank you, Doc.
2: Apple for you, Miss Beautiful.
1: Ha, Mangkanor, ano permente mo kunin mo hatagan og apple kada bisita ni Moderi? Ah,
2: Miss Beautiful, an apple a day keeps that doctor away.
3: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mang Kano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Oh, Mang Kador! Parang malipayon malagi kayo karon.
3: Ito, Mang Kador, parang halata kayo mga happy kayo ka ba?
4: Ay, mga pare, siyempre, kisagod yung magmalipayon. Nga kong asawa, mo-abroad na!
5: Ha? Unsa?
4: Maunang malipayon kayo ko karon. Muna hinungdan, nga happy na kayo ko, kay pabor na kayo, magpadala kong perfume, magpadala kong sapatos, sanina, pantalon, magpadala kong kwarta. Oh, sigurado na, bugay na kayo ko.
2: Kachikstirada na ka naman, Kanor.
4: Ay, usa pa, Peng. Pabor na kayo ko sa too, kay wanay bantay.
2: Tama-tama, ginaman, Kanor. Mag-celebrate na karon.
4: Oh, sige, let's celebrate.
1: Woohoo! Hoy! Unsa celebrate? Panguli na mo!
4: Pandamay, nga ako asawa.
3: Mang Kador, muna na kayo, Mang Kador.
1: Unsa to, Kanor? Nalipay ka kay mo abroad ko?
4: Wala, darling, oy. Yung magunay kong malipay ko. Gingnan ako itong mga kurukong nga. Maghilak niyo kong magbulakaw na ka. Kay malayo na tangdo, ha?
1: Hoy, Kanor, aron ka masayod. Wala kumidayon og abroad. Kay nga no, barato na kayang sweldo.
4: Mauma, anamay. Dapat mo larga yun yung masawahan eh. Darling, sayang king oportunidad, darling. Primero na'y gamaya na. Pagkasunod, anadag ko na kay nagswildo. Ato siligan ay, nakapatuko ng balay. Nanay bag-usang kinan. Dako na kay yuta. Monang abro, darling. Sayang ang oportunidad.
1: Sayang yun. Unya ka, Nor. Pag-impake na, kay ugma, mularga na ka. Magayo-ayo dito, ha?
4: Madamay, ako na'y mularga.

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
0: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
0: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Buenas, kamorkada! On the parte na mundo tuara. Frio bali o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia!
1: Dok? Dok? Ay, naya lang, Dok, ha? Kay base, bala, Dok, matabo sa akong, Dok, nga malain, Dok. Paliyog lang ko ang bal sa pamilya ko, sa asawa ko. Langga ko kid siya. Dok ka, maluoy ka, inaya lang, Dok.
2: Ay, da sa tampuhaw nga tao ni ay. Huwag sa may napatay sa pagpatuli, ah.
3: Puwerte!

0: Tangkad to na ako sa doktor. Nagbakal ko hearing aid. Bao pwede? Nami, kabati na ko kaayo.
1: Tunta pre, wala bakal mo?
0: Kaghapon lang.
1: Bao pwede?

0: sa ulap.
1: Pusa kaadlaw, nagpanggaanay ang Amerikano og si Kanor.
2: Galaw-gawa mang Kanor, oy. Nagtanaw kong sini ganina ba? Nahurot akong sa kalibo.
3: Ah, mahala gud ng sinihan na. Isa kalibo maging nahurot, di ba? Ganong nahurot man ba?
2: Alang-alang mang Kanor, sige kuglok ka tong tiket. Higisiyon mangod sa babae.
4: Gamay!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
1: Kanor! Ikaw na po't bantay sa bata. Bikapoy na ko ba? Wala pa ko'y tulong.
2: Dali pareho ta. Wala pa ko'y tulong. Tulog ko'y tulong kay ko. Dali pasensya na kay ko sa bantay ng bata.
1: Sa mungka, gita niyong tawhana. O, di gini mo maasahan ba? Bi? Eh, ako na lang magpatulog, ani. Ay, salamat. Nakatulog, Ragyod. Matulog na po'd ko.
2: Nakatulog na ako, asawa. Murang itingog ba akong cellphone? Akong kamangon. At pag hinahinay kong kamang, nahuman ang upgrade sa akong COC. Tama-tama mo, upgrade na po ko. Sayang kayo ng builder, di matulog. Kaya na, mag-upgrade ko. Tamo-attack na ako. Kani, pabor kayo ni kinatulog na siya.
1: Kanar!
2: Padamay, ako asawa. Yes, darling.
1: Maudi ang dili ka mo bantay sa tong anak, ha? Pero pag si Osi mo, bangon yung gabis ang kadlawon. Kaning bakilyahan eh.
2: Agay, darling.
1: Wala pag yung nahurot.
2: Agay, dili, darling. Ay, dili, darling. Imata ko, darling. Kigilili na ko si baby kung imata ba. Iwan na lang ti kang ipukaw. Kaya ron makatulog yung kag straight.
1: Ako pag hindi mong ilaron, ha?
2: Agay,
3: More music for Yugi Me. So MOR, there is more.
4: More Sakabi.
3: More Sakabi.

0: Sir, ginapabaka-baka mo ko trabaho sa imo uma. Wala man gasaka ang sweldo. Kung magmasakit ko be, sino mapakaon sa akong pamilya?
1: Mogile. Ati, sige. Inkrisan ko sweldo mo. Basta English sa itong ginambal mo sa kon. Ha? Englishon mo, ha?
0: Wala na problema, sir. Ah. English gid lang. You make me cow-cow in your farm. No hike salary. If I die, who eat my family?
2: Abaw! Puwerte!
3: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap! Dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Ay, Lito, unsa man ako nadunggan. Nga nang li-li man daw ka speakers kwarto. Naunsa man taong ka, do? Nangunay ka man sa imong mga board mates.
0: Ah, pasensya kay boss. Wala ko napugnan ang li-li gid ko.
1: Oh, unya, unsa may nakitaan ni mo dito sa bangag?
0: Wa man ako naklaro, boss. Nakababag man ka.
2: Ana.
3: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
4: Para lamang ABC.
3: Pag MOR ang kasama.
5: Kapag may you and me, there's more.
3: Laging it's you and me.
5: More sa gabi.
3: Sa MOR, more sa gabi.

0: Kumusta? Ako na si Master James Spider. Bisayang dako, bisaya ni Bay.
1: Huni si Burnok, basta nagtruktura ok na ang manok, mabukas na kan Facebook.
2: M-O-R!
1: Aw, pirmin ah!

0: nakaka-relax. Super suave. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Mm.
1: Si Sayan Trixie.
0: Trixie?
1: Trixie? Mm. Si Sayan?
0: Ay, so, ayam iyang kang kataning tabaga?
1: Si Say nga ni. Si Say nga ni ng Trixie.
0: At alanganing so, ayam iyang kang kataraning ta. So, pigpaparayo mo ba kang sarong aldaw?
1: Ultimong apot agom, tako iuyama na. Mm. Si Sayan Trixie!
0: Ata na so ayam iyang kang kataning to.
1: Teka talaga matuga. O niyo, kaso bago pa nag-aabot sa cellphone mo. Trixie, o simbagana, simbagana, simbagana. Ganyan, ayam-ayam ka.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Good morning mga Ripa Peeps! This is DJ Kanor! Checking in for your program! Magpatukar tag mga

0: Mengganur, Mengganur. Bangun nak dirak.
1: Agai, agai.
0: Nak kau kan ni jutih bah.
1: Siapa ni jutih? Pandamai. Alas ucu nama desa buntang. Alas kunjuti alas kuatros ke dalam. Waku ke mata. Kau bojoko di bus aneron. Kau bojoko.
2: Hoi kanon.
1: Yes, bos.
2: Onsak oras ba kami on air?
1: Bos, alas 4 sa kadlaon pa lang nag on air na ko para dagang maminaw sa atong istasyon.
2: Siguradong yung kahangan ni Jyoti kanya wadyo kakatulog.
1: Siguradong, siguradong, bos. Cross my heart.
2: O sige. Touch, touch. Nalina na good, eh?
3: Yes, sir.
2: Onsa ta oras may sign on?
3: Bos, yung nadaot ba na tong transmitter, alas 6 na kita naka-sign on.
2: Kador, nag-on-air na kami sa off-air pa ta?
1: Pandamay, alasay siya na ni Ander ang among transmitter.
2: Pasap na ako nako.
1: Boss, ingunanin ni boss. Alas 4 pa lang, nag-practice na ko.
2: Nag-duty kami sa off-air ta?
1: Ayaw, boss. Ayaw, boss.
2: Ang uling microphone mo.

0: Doc, Doc, mapabulong ko tani kay gamasakit ko.
1: Dali di. Anong masakit mo yung dayhaw?
0: Doc, kalipaton yung balasakon.
1: Okay, so saan na nag-umpisa, haw?
0: Doc, saan nagligad nga to eh? Ay, ano na di Doc man? Ngari ko di Doc, haw? Sino ko gani, Doc? Gano to di Doc man?
2: Eh, baw, pretty.
3: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
4: More sa Gabi.
3: More sa Gabi.

0: Si Jackie Jean eh. Kamusta man atong sing along diha? Okay ra gyud og sayo pang lyrics. Okay ra kaayo og mag-imbento og tono. Basta kay nalingaw ka, 'di ba? Uy, andam na ang next song. Kanta na.
1: Apyot, mabaw ng suba?
2: Mabaw man, Tay Kanor.
1: Ah, mabaw pa. Kalami maligo. Adya, maligo na ko, anya. Apyot, sabakin ko. Ikaw ka ba na mulakot? Sabakin ko. Apyot mo na ko. Mabaw na din eh. Alam man lang eh.
2: Mabaw, bitaw. Katabak mga itong pato ganina.
1: Nagamay ng bata ka.

0: Pagkantang Unicorn!
1: Pagkato sa Ricardo, saling sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Pagkantang Unicorn!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Pagkantang Unicorn!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Pagkantang Unicorn!
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, pabakal ka ni Choy sang uling?
3: Ano nga klase nga uling?
2: Choy, ang dasig magkalayo. Hindi pare sa love life ko subong. Bugnaw, gyapon.
4: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig, at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
5: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Yes, darling!
1: Alina, kay mga una ta, nagnilagang baka ko!
0: Uy! Kalangin, bantog na humot kayo. Huwag lamig kay higupok sa bukitong nawang panahon.
1: Oh, lingkod na din ha. O, di ay sa kabal nga, sabaw sa baka.
0: Uy! Salamat kay darling. Makatilaw na yung kong sinabawang baka. Sige na tagkaong kuha na ni Bulan para na kaya ko singot. Wala pa. Kahit namang sabaw ni Daling, di naman ni mahigop.
1: Naman ay sabaw, nasa ilalom.
0: Noong sa magka magluto o baka nga, puros naman ni sibo. Sunod gani, magluto kag baka, ayaw nga pila agluto ang sibo, labi na yung mga tambok.
1: Ay sus, Kanor, pagkaon na lang ko din ha, sige pa kagreklamo.
0: Dili mago, Daling, kabalo ba ka? Ang sibo ni baka, grabe kayo ni makakulesterol. Grabe kayo ni makatambok. Makapatiliber pa yun eh.
1: Sa mukha yun ni mo, oy. Kao na lang ba? Si Giaw-Yaw.
0: Dilimang good. Upalitan po tag tamba sa kolesterol. Tamba sa patiliber. Gasto na kayo. Mas may pa may mukha o tag-isdaan eh. Tanaw na yung baka, tambok kayo. Naliwat na ni mo.
1: O ba? Sunod gani, may pa ikaw mo luto. Lutuhan na gani kag lami. Ikaw pa'y magpadili-dili.
0: Madamay. Nagbako na nga kung daling.
1: Huwag di ka gusto mo kaon, ayaw!
0: Darling, lami kayo ni, kabalo ba ka? Ang sibo, mauna timailan nga baka ang atong sudan. Igupon ko ng sibo niya. Murang di babag sa kututunlan. Darling, lami dyan kayo mong sinabawang

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Doing, kabaluka doing, kanang burabya kag kwarta dong. So, pasabot ni muna ako, naunggong kwarta, dili dong, kanang mura kag kwarta dong ba, kung mawala bitaw ka, maglisod yung kong buhi dong.
1: Ay! Ana!
2: Driver, ang galing ng sounds mo ah!
3: Siyempre! More sa magdamag yata yan sa MOR! Time.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot na more!
0: Hugot more! Ang ulan, parang forever mo lang yan. Hindi nagtatagal.
4: Hugot na more!
5: MOR, my only radio. Binabali natin ang mga night shift.
6: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
7: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Kalo!
1: Tumubirada! Natlog pa sa okra!
0: Si Mang Kanor!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: This is the Philippine Lotto Draw! And your host tonight?
3: Isa na lang yung kanumero. Isa na lang yun. Mudaong dadugong 3 million sa loto. Isa na lang yun. Kala.
4: Number 5.
5: Number 5?
3: Yes! May gawin! May gawin! Daong 3 million! Yes! Thank you! Thank you! Mudaong dadugong 3 million. Karoon ka. Maghipos na ko. Biyaan na ko lang ang asawa. Kinato na ko. Milyonaryo na yun ko. Yun ang pa. Ang resibo na ko sa loto. Aramal dito ako itong ibutang dito. Asa mo itong resibos loto? Naarag ito dito ba dito? Pwede mawa ito. Di na ko maklaim akong 3 milyon. Asa naman ito?
1: Kanor, nagunsa mang kadiha.
3: Pandamay, ako asawa.
1: Kanibang resibo sa loto yung mohang gipangita?
3: Yes, darling. Kanag yun kay, kabalo ba ka, darling? Umidaw itong 3 milyon sa loto.
1: Kabalo ko, kaya nagtanaw po ko sa kwarto. Unya, unsa may plano nimo? Si Batan ko nimo? Ha? Mulayas na ka? Kay milyonaryo na ka? Ha? Ha?
3: Dili, darling, oi. Kwartahan na ta, darling. Nanatay 3 milyon.
1: Unsay kwartahan? Daghan pa kay tagutang kanor. Kulangan pa ni 3 milyon. Muna, ayaw pagdahom. Nga napa kay maimo, ane.
3: Ba? Tama o sakto yung kay kadaglim. Mawag yun na yung sakto. Ang dami. May pinag-isay na lang ang resibo. Kasi managyapon di ka mapuslan. Di managyapon ko makakwartani. May paminit pata na lang ko sa longgong.
6: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
7: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
6: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdamag.
8: Easy.
6: Oh, di ba?
8: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
9: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Besh, hindi ka mapasugot ng tawgon kanila tanga tungkol kay nagpalangga ka sa sala nga tawo. Sa trot lang, sino mas tanga? Ang tawo nga nagpalangga? O ang tawo nga ng biya, bisan kabalo siya nga ginapalangga siya sang tampad?
5: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
6: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
5: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space. Panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, My Only Radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My Only Radio.

0: Ay, amo ni Glee, pre, ang elevator na ginatawag. Kaya namin, no, nagasaka, panahog lang siya, no? Pre, ipos ka lang, ha? Don't worry, ha? Damo ko di kwarta, pre, bag-ulang ko na malagi akrabaw. Ha? Sakpon na ka, pre. May ideya ka, pre, kung tagpilayan plate, eh?
1: Oh, dili ka magbinugog, dili magpainuranti. Uzi magbayad. Wala pagali na ningil ang konduktor.
2: Abaw! Puwerte!
3: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio.

0: Tagal. Ano ba to? Tagal. Tagal, oh.
1: Ah, Inday! Si Sir mo ito. La plat yung bisikleta ko eh. I need cash.
2: Aro, dugudugugang ka no.
1: Ha?
2: Dugudugugang ka.
1: Dugudugugang. Si Sir mo nga ito eh. I need cash. Naplat yung bike ko.
2: Hi. Bako ka man si Sir.
1: Si bakit?
2: Sir? Bako maninayangpot sa kuy ni Sir.
1: Ano?
2: Honey buns.
3: Aw, honey buns?
2: Honey buns.
3: Bakit ba ko man?
1: Hindi ka si Inday, ano? Sino ka?
3: Ako,
1: anong ginagawa mo sa bahay namin, ha?
2: Hello, ako si Inday.
1: Budol-budol ka, ano? Anong pigigipan mo sa arong me? Ha? Asan si Inday?
2: Hello? Ma'am! Ma'am! Pigapot si Inday! Ma'am!
4: Sisay on Budol Budol. Abang nga.
5: Siya nga pala, nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
6: Okie dokie dokes.
5: Aba, in the mood sa duty ah.
6: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. Easy.

0: sabi?
1: Girom, kadaiman daw ang mga serum.
2: M.O.R.
1: Permi na!
3: You're listening to M.O.R., my only radio.
4: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
5: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
4: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa M.O.R.
6: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
4: Galing-galing ni Kuya.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Boss! Gipatawag ko no kunin mo, boss!
3: O, gipatawag ta ka kay ano na kay sundoon sa airport karon. Si Alex, taga Manila na siya.
2: Boss, huwag ba kailangang masugo dito, boss? Nagampagay kong trabaho na sa opisina. Ano nga kung may mong sugo na na?
3: Ay, nagun sige reklamo nila ka doon. Ikaw mo sundo nito, kay ikaw may sinaligan rin sa opisina. Lakaw na nito kay basig malayt ka. Pagdali.
2: Yes, boss. Makasapot yun niya kung amo ba. Upawan ko magiging madugay ba?
4: So kiss me.
2: Asa naman yung tawhanan eh? Kanigan lang Alex, OA kayo. Mag-taxi na lang din sa paingong opisina din sa katultol. Kalamig yung pangahon ko mag-iniron. Madugay pa doon kayo. Lukahuras na kung naghulat din eh, wapamabot. Bantay na dukas ko warong Alexa ka. Bantay na ka. Kutukutuhon mag-yuti ka makitaan ta karun ba? Kutukutuhon, yuti ka.
5: Excuse me. Ikaw si Mangkanor?
2: Hoy, Miss Beautiful. Oh, ako si Mangkanor. Ngano di ay?
5: Ako di ay si Alex. Ako tayo mong sunduun.
2: Pandamay, wapa man di kayo ni si Alex. Oh, yes, ma'am. Ikaw man di ay na, ma'am. Ay, pasinsya na wako kabantay.
5: Ganyara ka naghulat din, he?
2: Ay, wala, ma'am. Ay, bangkura doon ko nabot, ma'am. Mga 5 minutes ago lang yun. Timing doon kayo mong pag-abot sa akong pag-abot. Huwag gila doon ka gwapa, may hanak ka.
5: Sigurado ka, ha? Basi no gila ay kaghinulat sa ako, ah.
2: Ay, wala, ma'am, ay. May isa pag pinaka-oras ko maghulat din, ma'am. Hulaton, yun di ka, ma'am Alex.
5: Oh, sige, tara na. Ato na ta sa office.
2: Panamay, ikunitay akong kamot. Nagulingan sa mga doon, ah.
6: This is your MOR safety tip. Call authorities before opening the door. If someone knocks claiming there's an emergency, don't open it right away. Real emergencies don't wait at your door. They'll understand if you verify first. Always protect yourself first. Make the call, stay safe, and stay aware. Smart safety starts with caution.

0: Mare, mare, mare.
1: Oh, mare. Ang bata ko balaga, paminit, gid nga magbra. Ay, ting nga, apil ang edad yung how?
0: 13?
1: At yung okay naman ang mare na 13?
0: Anong okay? Lalaki gurong anak ko? Si Junior bala? Ang ihado ko?
2: Puwerte!

0: MOR, my only radio. Pinabalik natin ang mga night shift.
1: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
2: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR. Bye.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ibibili kita ng salvavida. Kasi malulunod ka sa pagmamahal ko.
2: Right.
3: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
4: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
5: Easy.
3: Oh, di ba?
5: Feeling on my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
6: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: being late.
1: Hello, Doc! Doc! So, pag-iriba ko tabi, nakagat kay halas. Anong gigibong ko, Doc?
2: Naku, dapat, dapat sisipin mo kaagad yung dugo kung saan natuklo yung kaibigan mo. Bilisan mo, ha? Balitaan mo ko.
1: Salamat.
3: Panay! Makulog ko na yung nagdaradara ko. Anong sabi ka, Doktor?
1: Magagadan ka na daa!
3: Nata!
1: Awin da! Taday ako ang masupso!
4: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: Good morning, ladies and gentlemen.
1: Mayong buntag sa mga babaeng mga lalaki.
0: I'm very happy that I'm here in your place.
1: Ako na akong kalipay nga ni ako sa inyong lugar.
0: I know.
1: Nakaibaw ko.
0: That all of you are thoughtful.
1: Nakamong tanan dagkong ipon.
0: That all of you are faithful.
1: Nakamong tanan dagkong tin.
0: And that all of you are peaceful.
1: O kamong tanan dagkong nawong.
2: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy, take it slow. Feeling on my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My only radio.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.

0: kay butasan nga tawhan na kano kabalo na kana nga pundan ani nga bombilya diri dinha kakailis
1: lingo guga kini nga kugangan ni bantu ra nga deget wanai duda liwat tu kay nga ko nga sawan dia pati ka banda
0: pati ka nga dela sigara nga tulang taman kay kang sakalan di tama padala
1: ay kabala ka ba ako ni nga yuhon ni mga bombilya unya
0: pangkulay na kong kika dito sa palingki kano na gusto na akong nananalisuga ngit-ngit kayo nilita ka kita sa mga kaugalingon mga sa manalaminta ngit-ngit kayo wala na kong guwak-wak
1: nagis matigapagin mura naman yun na siya guwak-wak ato na kong sparitoro

0: Oh, Mangkanor, okay na na imong bumbilya.
1: Ay, salamat pa rin, Toro.
0: Pero, wak pa rin naman. Ayaw sa ahilante kay Mangurinte.
1: May problema na pa rin, Toro. Mamainit sa tapasag din na balikan na nato na.
0: Oh, tara.
1: Huwag na ba sa pamainit update yung kay kanahan na ka. Tara.
2: Uy, very good. Nani mga bulb? Eh, namino ko din akong umagad sa kuha ba. Daw be, pasigahon na nako. Ngit-ngit ka ayo da. Gusto nung manalamin nun niya. Ani
0: Mangkanor, imong ugangan na kurtihan.
1: Unsa? Diyos mio. May tindugan yung buhok mo rin nagnaog troll. Bira, buhok!
2: Nauhaw na ako. Ang
1: akong buhok. Pag na may wait na rin buhok sa ngulangan.
2: Nauhaw!
1: Naikig daw.
2: Napanit na gumagol pa. Wala na ako'y
1: hindi mo man ang giyon gawa pa na mahuman ni Toro.
2: Ayok mo.
1: Alam ko ugangan. Tor, talawang na ako sa ugangan. Murang pantat kag ipakurintihan.
3: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okie dokie dokes.
3: Aba, in the mood sa duty ah.
4: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. Easy.

0: Good morning, Mrs.
1: Good morning, Doc.
2: Mapa-check up ko tayo ni Ibok.
0: Ano man ang problema mo, Mrs. Hao?
1: Ang chan ka ba na, Doc? Kadako na git. Dugay na ko nagabusong, Doc mo. Pero natingala ako, Doc. Nga nga, kadugay ka dyan, Hao.
0: Abi, Mrs. Sige, Mrs. I-check na to, no? Mahigday-gday. Okay. Okay, Mrs. Ang unod sang chan mo, hindi siya bata, no? Hangin siya, hangin.
1: Pagtarong, Doktor, ha? Ano nga hangin? Ano mamacheck mo sa banak ko? Bomba sa bisikleta?
3: Abaw! Puwerte!
4: You're listening to MOR, my only radio.
5: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
6: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
5: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
7: I'm not a one can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
5: Galing-galing ni Kuya.

tambay. Hindi na ka-meth, sipag lang, tignan mo sa net. Kila lang, na malupet, na nilalang. May ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick.

Inako tagirap, alam ko marami yan nakamasid. Dama ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang hindi nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala na dapa kakatingala.

0: Isa ka pasyente sa mental hospital ang nagakanta samtang nagahigda ini nga gakaya. Sang tapos ang kanta, nagapaini siya kagin pamangkot siya sang nurse.
1: Ay, to. To, nga nagapa ka naman?
2: Tiki side B na nong.
3: Bow! What the?
4: Driver, ang galing ng sounds mo ah!
5: Siyempre! More sa magdamag yata yan sa MOR!

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
2: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Kaysa pa sunod magpatuloy niya. Sige na, mga kalawan kayo mong mga bataan mo. Ikaw, Apya. Sige na, patuloy na.
2: Hindi ko magpatuloy, Mang Kanor, kay sakit kaayo.
0: Si sakit? Ikaw, bata ka, talawan, sukay ka na kasi na. Patuloy na, patuloy na.
2: Hindi lagi ko, hindi ko.
3: Oh, sige na, sige na. Ito mga wapay tuli, linya na. Labong naapay, operasyon tuli din sa itong lugar.
4: Manakit sa sunod dira. Pakangon na tunik yung paradali.
3: Uy, ikaw, Buknoy.
5: Sige na.
3: Sunod na. E nagka-hadlock dira. Di ba ingon ko ikaw ang pinakaisog sa iyong lugar? Karon makita na ito na iyong kaisog.
0: Di mangkul ako may pinakatalawan sa mga kul. Sige na, Buknoy. Patuloy na ito. Talawan po kay kabataka ka. Patuloy na. Di lagi ko.
4: Plastar na dira. Sige hilak-hilak. Adi ako. Kinsa sunod?
3: Oh, last na lang ni. Si Mang Kanor na lang.
0: Say ako, sa pagto na mas kuha, wakil tuli.
3: Pwakon yung kay tuli. Pwakin nilinya ka diri, di ba?

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlogba sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ay, salamat! Nauman na yung taong kong panglabas akong mga salina o pantalon. Ugas yung gayo.
3: Ah, Sir Mangkanon, naabag ko kay labanan diri ay.
2: Unsa? Unsa ba na?
3: Napay ko andiri o punda, habol, bedsheet, malong, napagay carpet, laban ba na nimo?
2: Unsa? Kano ako may mo labana? Kabalo ba ka nga? Bagor ako na maglaba? Karong palabon pa ko nimo? Kanagana na? Ikaw may yaya diri. Ngano ako may palabon nimo? Uwa kay katungod, gasugo-sugoon ko ni mo, kay amo ko ni mo.
3: Sir Mangkanor, dili man ako nagsugoan na imo ang mga asawa.
1: Oh, Kanor, unsa naman pwede mong gihimuan atong yaya? Ikaw ang manglaba kay mamalingke ming duha. Kasabot ka? Ay nagpalag diha.
2: Dili-darling, ang akong pasabot, tama-tama yun, gay mong ubano si Ayang Mamaling, kay ang imong mga palaliton, bugat po bayana, na imubit-bit. Ako rin bahalang bukusukusuan ng mga habol, carpet, mga bedsheet, mga punta. Ako rin bahala na, tanan darling. Bugat na magayo na naman. Bantay lang yung kang asawahan ka, makabaw sa iyong kunay mo. Wala na rin, ingon ko, sugdan na akong laba ang karpet. Magkuso na ko. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3.

0: Tay-tay, ano nang sex man?
1: Sex, na ano, mga pamangkot ni pangtigulang maniman. Ang sex, anak, amoy ng ginatawag ultimate expression of love, no? Nga ginhatag sa aton nga Ginoong Hesukristo para sa mga married couples. Pamatuod ina sang himpit nga paghigugmanay sang duha ka tinuga.
0: Ayaw mo galing na, Tay? Bukalawig-lawig ba? Amo na di butang ko sa akong bayo data.
2: Abaw! Puwerte!

0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela.
0: Uma!

0: Ano? Oh, ayan sa papel na yan.
1: Ito yung listahan ng mga takot sa akin. Lahat ng taong takot sa akin nandito.
0: Lahat. Patinga, patinga.
1: Yan mo.
0: Takot sa... Eh, ba't nandito pa nga lang? Lalabang ka sa akin, lalabang ka, ha?
1: Hmm? Hmm? Ay?
0: Hmm, ayan o. Hmm.

0: inap ako di sa kanto, kulaton kong akon bana, landion ko siya. Kuno abi, call girl ako. Ah, ara na siya. Sir? Barat walang bala ako, sir. Hamot ko bala, sir? Simuti ko bala? Te, game ka, sir?
1: Hindi ko misa.
0: Ay, nga sir, how? Anong naindian mo sa akon?
1: Eh, hindi ko si mo miss kay... Pareho lang kamay tsura sa asawa ko.

0: Power sa soundtrip!
1: Power sa laugh trip!
2: Oh, yeah!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Pre!
3: Oh, parang kanor!
2: Matay pre, lahit lagi kay mga batanon rung panahon na. Tanawan ang dalaga sa atubangan na to.
3: Oh.
2: Pati kasikse, hamis kayo. Naka-nursing pag-uniform, mogi na akong weakness, pre. Makakita kong nursing, o yan makakita kong puti nga pa, pre. Maluya na yung kupre.
3: Oh, mao ba?
2: Tanawan ako na, pre. O, batanon ba kayo? O sa mangga pa, pre, mangga Cebu, perting hinuga. Ay, makapanglimbaw itong balahibo, pre. Tanawang sampot, pre, makapanudlong kawatan, pati kaigwan. Lahi na yun ang mga dalaga ron, pre. Mamods na kayo, murag julin, way pakay.
3: Ah, kana, pareng kano? Ako ba ng anak?
2: Mau ba? Mogo na akong ginaingon mo, pre. Bantayan ko din mo na yung anak sa mga daotang elemento. Kada ka kayo palibot ka ron na doon ay daotang tumong o intensyon sa mong anak. Nga gwapa, para ba kayo liwat ni mo gwapo? Baya ka, pre. Di ba, pre?
3: Oo. Panilap pa ka ganina, pre ba?
2: Ay, gana. Madyo ko mo storya, pre. Kana makasigawang sa pre nga mo to na itong laway o kalit. Ingon anak na kong storya.
3: Habi man ko na kong type ni mo kong anak, pre.
2: Ano ang sagong ka, pre? Mas type ni ka, pre, kaysa sa imong anak, pre. Okay kay ka, pre.